so tingin lang mita mita bakma. Kihirong may lupon, ito na hasa ko rakma. Matapagal way, sunggap ko magma. Ahawin na mga panagaw na. Hindi ko sana matahal, nilay nasa na. Hindi ka magkakura mo, sang masada na. Let's get it to love, hasa na sigaw na.